0: Sahib Bilan ng Fairchild Radio
1: 94.7 FM.
0: Kabayan Radio, Kabayan Radio. Narito na si Prince Alan para sa mga nagpapagang balita.
2: Oras po natin, 7:07. Narito po ang mga nagbabagang balita sa oras na ito.

26 million estudyante balik eskwela ngayon. Nasa 26 milyong mag-aaral ang inaasahang mag-public eskwela ngayong Lunes, June 8, 2026 para sa school year 2026-2027. Ayon kay Department of Education or DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya, hanggang noong Biyernes ng nakaraang linggo, halos 26 milyong mag-aaral na ang nagpa-enroll para sa nasabing taong panuruan. Inaasahan naman niya aniya bilang maragdagan pa ang bilang dahil mas marami pang mag-aaral ang mag-enroll sa sandaling tuluyan ng magbukas ang klase. As of Friday last week, we have close to 26 million learners who have already enrolled, ani Andaya. Sa panayam, sabi niya, alam naming mayroon pa rin mag-enroll ngayong pasukan hanggang sa katapusan ng Hunyo. Anya pa, inaasahan ng DepEd na aabot ng hanggang 26.4 million mag-aaral at ang magiging enrollees para sa school year 2026-2027 na kahalintulad noong nakaraang taon. Ipinaliwanag ni Andaya na may ilang estudyante, particular na ang mga nasa senior high school or SHS, ang hindi kaagad makapagpatalan sa klase dahil sa pagtatrabaho o di kaya ay pag-uwi sa mga lalawigan. Muli rin namang tiniyak ni Andaya na tuloy ang pagbubukas ng klase ngayong Lunes sa kabila ng ulat na posibleng magkaroon ng class suspension na tinatawag pa niyang fake news. Siniguro rin niya na handang-handa na ang DepEd para tanggapin ang mga mag-aaral sa klase. Fake news yan, yung tinatawag na class suspension. Sabi nga ni DepEd Secretary Sunny Angara, handang-handa na tayo sa DepEd para i-welcome ang mga bata at sabihin sa kanila na ang kanilang eskwelaan ay handa na. Ito ay malinis at ito ay maayos at ligtas sila rito. Pahayag ni Andaya, tuloy-tuloy na sa June ang pasukan. Samantala, Armed Forces of the Philippines pumalag sa 18 Maleta Boys. Upang hindi makalagkad ang Armed Forces of the Philippines sa kontrobersya, nanawagan ng isang opisyal ng militar sa grupo ng nagpakilalang 18 na dating membro ng Philippine Marines na gamitin na lamang ang kanilang mga individual na pangalan at huwag ipangalandakan na sila'y dating bahagi ng kasundaluhan. For accuracy, we respectfully encourage the use of the individual's names or simply refer to them as witnesses, affiants,

or affiance, or former staff bodyguards of the concerned personalities as appropriate, ayon kay Colonel Cerces Trinidad, the chief ng AFP Public Affairs Office. Batay sa record, sinabi ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez na 14 sa mga nagpakilalang ex-marines ay pawang dishonorably discharged o nasibak sa serbisyo dahil sa mabibigat na kasalanang nagdulot ng kahiyan sa AFP. Samantala, apat sa kanila ay peke at kailanman ay hindi naging miyembro ng Philippine Navy or Philippine Marines. Dagdag pa ni Trinidad na ang 18 nagpakilalang dating Marines ay pinatestigo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano sa flood control scam ay matagal nang natanggal sa serbisyo ng masangkot umano sa pagbubuhat ng mga maletang naglalaman ng pera na idinideliver sa mga politiko at matataas na opisyal ng gobyerno. Sa kanilang pahayag, giniit ng mga nagpakilalang ex-Marines na sila ay nagsilbing bodyguard umano ni dating House Committee on Appropriations Chairman Saldico na ngayon ay nagtatago sa ibang bansa matapos masangkot sa multi-billion flood control mess. Binigyang din ni Trinidad na ang mga aktibidad na kinasasangkutan ng naturang mga testigo ay ginawa nila sa kanilang pribadong kapasidad at walang kinalaman ang Armed Forces of the Philippines sa naturang usapin. Samantala, 4X Senate President tumapila na tapusin na ang agawan sa liderato. Nanawagan ng apat na dating Senate President para tuldukan na ang agawan sa liderato ng mataas na kapulungan ng Senado. Kabilang sa mga nanawagan ay sina Senators Coco Pimentel at Franklin Delon, gayon din ang mga kasalukuyang senador na sina Senators Vicente Soto III at Juan Miguel Subiri. Sa pahayag ng apat, sinabi nila na agad nang resolbahin ang crisis sa liderato ng Senado na base sa nakasaad sa konstitusyon, sa rules at sa long-standing practice. Git ng apat na hindi na kakayanin pa ng bansa ang unstable Senate sa gitna ng problema sa ekonomiya at tumataas na bilang ng hindi nagtitiwala sa institusyon. Bukod dito, nagpapahina rin, Anya, ito ng pagtitiwala ng publiko kaya dapat nang ilimitahan o ilimita ang kanilang hindi pagkakasundo sa floor at sa tamang forum kung saan ang argumento at pagboto ay nabubusisi ng publiko. Matatandaan na tinawag na illegal ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang nangyaring pag-upo sa pwesto ni Senator Win Cacheliano noong June 3. Para naman sa Integrated Bar of the Philippines or IBP, ang June 3 Senate session ay balido at naayon sa batas dahil dalawang senador ang wala at hindi mautusang dumalo sa session at ang physical presence ng 12 senators ay valid quorum. At ito po ang mga nagbabagang balita sa oras na ito mula sa himpilan ng Fairchild Cabayan Radio. Ako po si Prince Allen, nagbabalita.

Atin yung isa pong malakas na lindol dyan po sa partir po ng, I think, Mindanao po yata yun, no? Mindanao ba yun, wifey? Yeah, mukhang hindi updated si Mrs. Ha? Alright, so mayroon po yata ang malakas na lindol na, na nangyari po ngayon, ano? At grabe po yung napakalakas na lindol na yun sapagkat yung isa pong building ng school ay talaga namang bumagsak po. Ayan, kaya ingat-ingat po tayo sa mga kababayan po natin dyan sa Pilipinas, ano? Would like to say hi and happy golden anniversary, wedding anniversary celebration po kina Pastor Joe Abordo at kay Nanay Malu Abordo. Yan, sila po ay kasalukuyang naka-check-in ngayon sa kanila pong hotel at nag-i-enjoy po ng kanila pong wedding anniversary. Alright, would like to say hi and good evening kay Kuya John Darrell Calso. Kumusta na tayo dyan, Kuya Darrell? Mukhang nagpapahinga si Kuya Darrell. Mukhang nabulabog natin ngayon na. Thank you so much for joining, Kuya Darrell. At ano po ang dinner po natin ngayon dyan? Salamat nga pala sa Paris kanina, no? Na yung dinala sa church. Napakain tuloy ako kanina ng maaga, no? Alright, would like to say hi and good morning sa lahat po ng mga kapatira po natin sa Win Calgary na nakikinig. Ang mga masugid po nating taga-subaybay, sina Nanay Floor, Nanay Jocelyn at kay Nanay Mayette. Hello po sa inyo, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa inyong pag-antabay sa ating pong programa. Yun naman. Alright, once again, sa lahat po ng mga nagikinig sa atin ngayon sa kanikanila pong mga tahanan at kasalukuyan pong naghahanda po ng kanila pong dinner. Ayan, samahan po ninyo ako at sasamahan ko rin po kayo. All the way down till 8 o'clock in the evening. At syempre sa lahat po ng mga on the way na, no? Papunta sa work at galing sa work. Ayun, sa mga nagda-drive, ingat-ingat lamang po kayo sa inyo pong pagda-drive, ano? At nang sa ganun ay makauwi po kayo, makapunta po kayo sa inyo pong pupuntahan, no? Or, sa inyo pong patutunguhan. Yun naman. We'd like to say, sabi po ni Kuya dyan, Darrell, sabi niya, at number one fan daw pas. Yun naman. Salamat naman, Kuya Darrell, ano? At medyo naghang yata itong ating laptop at hindi gumagalaw. Parang napagod na yata. Kailangan na yata ng bagong laptop, Kuya Darrell. Ayan, okay na. Okay, salamat sa aking wifey. Hanggang sa dapit. All right, once again, would like to say, mayroon daw nakikinig ano yun? All right, would like to say hi and good evening also kay Sister Mylene. Sister Mylene Beltran, ano? At kay Brother Vince at maging sa kanila pong dalawang kids. Ayun, ay na. Thank you so much for keeping us on the background. Alright, sige po, magbabalik po tayo makalipas lamang po ang ilang awitin. Alright, here's a song. Try po natin kung mag-play po yung ating awitin. Okay, here's a song coming from, sino? Si Bobby Mason with the song entitled Trust His Heart. Siyempre, dito lamang yan sa Kabayan Radio 94.7.

0: Magandang gabi, Calgary. Narito na si Prince Alan para sa Gabay ng Buhay. Gabay ng Buhay.
1: Gabay ng Buhay.
0: Gabay ng Buhay. Mula sa mga salita ng ating Diyos na buhay.

Mapalad ang bansang, ang Diyos ay Panginoon. Napakagandang pangako mula sa mga salita ng ating Diyos na buhay. Ngunit ang tanong, maaari pa bang masabing mapalad ang isang bansa kung laganap ang korupsyon, laganap ang pandarambong at pansariling interes ng mga nasa kapangyarihan? Sa mga nakaraang linggo, muli nating nasaksihan ang mga kontrobersiya sa Senado ng Pilipinas. Mga sigalot sa liderato, mga usapin ng impeachment, mga aligasyon ng korupsyon laban sa ilang opisyal, at mga kasong patuloy na nagpapahina sa tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng pagkabahala sa marami na ating mga kababayan, di lamang po dyan sa Pilipinas, sapagkat napakarami na po nating kababayan sa

iba't ibang panig ng mundo. Mayroon ding mga kasong may kaugnayan sa umano'y pandarambong at maling paggamit ng pondo ng bayan na patuloy na dinidinig sa ating punghukuman. Punta lang po ninyo mga kababayan, ang ugat ng problema ay hindi lamang po politikal, kundi ito po ay problemang espiritual. Sapagkat ang korupsyon ay hindi po nagsisimula sa opisina. Ang korupsyon ay nagsisimula sa puso ng bawat tao. Kapag ang tao ay nawalan ng banal na pagkatakot sa ating Diyos na buhay, madali na niyang paglaruan ang katotohanan. Kapag ang konsensya ay pinatahimik, nagiging normal ang pandaraya, nagiging lifestyle ang pandarambong. Kapag ang kapangyarihan ay mas mahalaga kaysa prinsipyo, ang bayan ang nagdurusa. Hindi po sinabi ng Biblia na mapalad ang bansang may pinakamalaking ekonomiya. Hindi rin po sinabi ng Biblia na mapalad ang bansang mayroong pinakamodernong infrastruktura o pinakamalakas na militar. Ang sinabi po sa salita ng Diyos ayon sa Psalm chapter 33 verse 12, mapalad ang bansang ang Diyos ay Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na pagpapala ng isang bansa ay nakasalalay sa pagkilala nito sa paghahari ng ating Diyos na buhay. Kung ang mga leader ay mayroong banal na pagkatakot sa Diyos, magkakaroon ng integridad sa pamumuno. Kung ang mga pamilya ay mayroong banal na pagkatakot sa Diyos, magkakaroon ng matatag na pundasyon ang lipunan. Kaya po hindi sapat na palitan lamang ang mga opisyal. Kailangang mabago ang puso ng mga ito. Ang pinakamalaking pangangailangan ng ating bansang Pilipinas ay hindi lamang reforma sa ating pong gobyerno, kundi ito po ay pangangailangang spiritual na revival. Kung kaya't kailangan po nating manalangin para sa ating pong mga leader, kailangan nating ipanalangin ang Senado, ipanalangin po natin ang Kongreso, ang mga hukuman, at maging ang ating Pangulo, at maging ang pangalawang Pangulo ng ating bansa. Sinabi po doon sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, a very familiar verse, at alam na alam po ito ng karamihan. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking mukha, at tatalikod sa kanilang masasamang lakad, diringgin ko sila mula sa langit. Patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Mga kababayan, ang pag-asa ng Pilipinas ay hindi po nasa isang partido, sa isang kulay, hindi rin nasa isang politiko. Ang pag-asa ng isang bayan ay nasa ating Diyos na buhay. Sapagkat kapag ang Diyos ang muling naging Panginoon
ng ating mga puso

0: magiging posible ang pagbabago ng ating bayan. Muli, ito po ang inyong lingkod. Opo, si Pastor Prince Alan Villa na nagpapaalala po sa inyong lahat, higit lalo sa mga leaders po natin sa bansang Pilipinas. Ikaw man ay mayor, ikaw man ay congressman, ikaw man ay senador. Ang korupsyon ay bunga ng pusong malayo sa Diyos. Ngunit ang katuwiran ay bunga ng pusong sumusunod sa Kanya. Gaya ng sinabi ng Kanyang salita, mapalad ang bansang ang Diyos ay Panginoon.
1: Isang makabuluhang episode ang inyong napakinggan dito lang sa Gabay sa Landas ng Buhay kasama si Prince Alan dito lang sa Kabayan Radio 94.7 Atin 2.

tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya sa oras na ito. Lumalapit po kami, Ama, na mayroong pagpapakumbaba at pagsisisi sa aming mga puso. Kinikilala namin, O Diyos, na Ikaw lamang ang tunay na Diyos at Hari ng mga bansa. Panginoon, maawa po kayo sa amin pong bansang Pilipinas. Nakikita mo po ang mga suliranin, Ama. Nakikita mo po ang korupsyon, kawalan ng katarungan, pagkakawatak-watak ng amin pong lipunan. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa mga pagkakataong inilayo namin ang aming mga puso sa iyo at mas pinili po namin ang aming pong sariling kapakanan, kaparaanan, kaysa sa piliin ng iyong kalooban. Dalangin namin ang aming mga pinuno, O Diyos, mula sa aming pangulo, sa mga senador, sa mga mambabatas hanggang sa mga lokal na opisyal. Bigyan mo sila, O Diyos, ng karunungan. Bigyan mo po sila, O Diyos, ng katapatan at banal na pagkatakot sa iyo. Ilayo mo sila sa tukso ng kapangyarihan, sa tukso ng kasakiman at pandarambong. Naway maging mga lingkod mo sila. Lingkod sila ng bayan at hindi sa magiging lingkod sila ng kanilang pansariling interes. Dalangin namin, Panginoon, na magdala po kayo ng espiritual na paggising sa amin pong bansang Pilipinas. Hipuin mo po, Ama, ang mga puso ng bawat Pilipino upang muling hanapin ka. Sumunod sa iyong mga utos at mamuhay ng mayroong katuwiran at pag-ibig. Pagpalain mo po, Ama, ang aming mga pamilya, ang aming pong mga manggagawa, mga kabataan, at maging po ang mga matatanda. Dalangin po namin, O Diyos, ang pag-iingat mo sa bansang Pilipinas at gawin mo po itong bansang lumulwalhati sa iyong dakilang pangalan. Tunay nga ang mapalad, O Diyos, ang bansang ang Diyos ay Panginoon. Naway ikaw, O Diyos, ang maghari sa amin pong mga puso at sa amin pong bayan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po, Ama, sa iyong katapatan sa aming pong mga buhay. Patuloy kang maghari sa aming mga buhay, O God. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.

Izzy Velasquez with the song entitled Flower in the Rain. A song that sounds like images right here. And only here, siyempre dito lamang yan sa Kabayan Radio 94.7. Atin ito! Wala ni say hi and good evening po kay Sir Bojo Bautista. Hello Sir Bojo, kumusta na po tayo dyan? At sabi po ni Sir Bojo, Pastor, may balita yata sa Pinas na may malakas na lindol. Yan nga po Sir Bojo, ang nakita po nating balita kanina ay mayroon pong malakas na lindol kanina, no? At kapapasok lamang po ng mga estudyante doon po sa kanilang school building ay nayanig po sila ng isang malakas na lindol at yung isang gusali po ay bumagsak. Hopefully wala pong anumang mga casualties, no? At yun, malaman pa po natin ang ilang pong mga balita later on, Kuya Bojo. Thank you so much for the update, Sir Bojo. Ayan, antabayan po ninyo si Sir Bojo this coming next Sunday. Siya po ang ating pong susunod na mag on air this coming next Sunday, okay? Well, I'd like to say hi and good evening also kay Ate Weng. Ate Weng, kumusta na tayo dyan, Ate Weng? Ate Rowena Villa, nandiyan po sa Singapore, yun naman. Kumusta naman dyan sa Singapore, Ate Weng? At thank you so much for keeping us on the background. Ano naman ang iyong ginagawa ngayon? Anong oras na ba dyan sa Singapore? Yun, hopefully yung next time ay makadalaw po kami dyan sa Singapore. Maganda yung kindat ng misis ko. Parang gusto talagang pumunta ng Singapore, eh, no? Alright, 5 minutes before 8 o'clock in the evening. Salamat po sa lahat po ng mga nag-join sa ating pong programa. Salamat po sa lahat po ng mga nag-antabay at nakinig po at nag-join sa ating pong pananalangin para sa ating bansang Pilipinas. Hope and pray na magkaroon na po ng tunay na pagbabago ang ating bansang Pilipinas. At yan po ang patuloy po nating ipapanalangin. At huwag po tayong didigil na manalangin. Sapagkat yan po ang ating dapat gawin sa mga pangyayaring katulad dito, sa mga sitwasyong nangyayari sa ating bansang Pilipinas. No? Dapat po nating ipanalangin ang ating pong mga leaders, no? Mga congressmen, mga senators, ang ating pong pangulo, pangalawang pangulo, yan. Nalangin po natin sila lagi, okay? Alright, so pansamantala pong magpapaalam si Prince Island at time na po para magpaalam ngayong linggong ito. At kita-kita po ulit tayo this coming next first Sunday of the month. Ayan. Salamat once again sa lahat po ng mga nag-join sa ating programa, no? At talaga namang sinamahan po niyo ako for the past one solid hour. Yun. Siyempre sa aking wife na talaga namang nakaantabay lagi. Lagi po siyang nandiyan sa aking tabi. Ayun, hindi niyo lang nakikita. Siya po ang pumapangalawa sa banal na espiritu. Ayun! Alright, once again, good evening po sa inyo at magpahinga na po kayo. Ngayon po ay Sunday evening at bukas ay Lunes. Balik na naman sa trabaho sa mga nag-uumpisa po ng Monday. Ayan, ingat-ingat po kayo lagi. Lagi po kayong magpipray, you know? Ayan, lagi po kayong mag-iingat kapag katapos ninyong kumain. Ayan. Parang laging may baon na toothpick, ano? Laging nag-iingat.

0: kabuluhang episode ang inyong napakinggan dito lang sa Gabay sa Landas ng Buhay kasama si Prince Alan dito lang sa Kabayan Radio 94.7 Atin To.
1: Bye everyone!